tu nome com isso. Para tu co farito, casa sa ai no misu. Irai kaku am, minanang ikisuan. Naui, turunuria a ilisin. Uya, farafatai ko, tatino misu. Kasasi arawan umita lipahak a sumika ai tafutafkan zai hoka parita kakukisu.